0: Hi bungile Astra Harris hi ujenji legiga tamanyawu loko tilota ku mitsumbula mandioka ka longolo kwa nyamuhla hi ta bula na Alzirina Kome mahakutiri wakwe wataurimi leswo aka masingi na bulle kuna ina klori watiru Manuel Shimele.
1: Alzarina finance kona.
2: Zvino muri makulomu musangolini ku ntira tirulo.
1: Ya, lomu hi ali le hotobro. Hi dzala alfase, hi dzala cebola, hi dzala tomate, hi dzala pimento, hi dzala pepino, hi dzala senora, hi gama hi zvihensara a beterapa.
2: Mu vanyingi mutira ku tirulo.
1: Hi vanyingi hi tirako. Hi vanyingi hi tirako. Kusungula hi vitsingo maji hi kwela prasete vitsingo. Leswi ja hi ya ka ma. Duzentas.
2: Hema nanga sangula tiro luwa umaiga ujali ga timbe kuti uhamba namba.
1: I association. Hi tirisa chigweja kusongola mazhiwa hi bulana mahlahle. Mahlahle asa helavela kuva hi vikuma mati ya uchukwana ku hekota ku dzala mawartiko.
2: Se indawo ya lipi mumuni mungana yilo.
1: Alimbe treje kitare.
2: Se aba vanona vakona nzeni ka.
1: Vakona. Vakona vavana. Majaha makona majaha ya ma majove ya chisati ni majove ya chinonhi navo.
2: Se loko mu bindzula timbewu leti mu mahayini muxavisa ni kutani mugali makaya.
1: Ho gahegama ku sungula ku gahegama xavisa.
2: Se loko muxavisa mali ya ku mu mahayini.
1: A mali pa kha xava kambe cement. Ni ku va hi gonisa vana na hi yona.
2: A cement ya kumeka hi laha ku laveka ku hikona.
1: A cement ha bora ni va teke ni ku va agriculture. Ma sweswi ha kombela mahlaki pura a hi vula ni va teke ni va agriculture pura va hi kuma khwasi kusuhana hi xava.
2: Se mana ni mati laha hi swi nzombonya swi ta ku hikwalaho ka tirhulo wa wurimi ku na ni swidodwani
1: a swidodwani swi kona mazi hikwalaho ka swidodwani a va teka ni ku kambe va ha zama ku va hi gondzisa ku hi mixurala misinya leyi swi kotaka ku va a swidodwani swi nga tshineli kusana ka timbewu.
2: Se hi cinci layo lichisa laku kala va nonohaku va nga pfumeli ku landza tirhulo wa ta wurimi kasi ku danya mudava titikweni ka Musambiki.
1: Ka zwilayele ka lava kala ku a nga landzi a tirhulo wa wurimi le. A va hi kona hi masingundza ku maja sweswi hi navela ni ku engetela aria leyi kota hi mahili na hi ku hi ta hi ringana maja hi kha hi wa ku hi tsongwana a navela ni ku huma hangi hi ku vona tirhi lowu mahekaku.
2: Se a wu ndhawu leki ginyingi mungana kuni kutani kwalaha ka singwe kitari munhu gamisa
1: laha ka singwe kitari a hi gamisanga hi ku hala ku engesela
2: a wu ndhawu ka n'wini
1: a wu ndhawu ka hina hi la ku rima le ku mitamu hi kota hi ta rimatele sweswi leswo swo.
2: Se ya makungu mungana mu wa lava ku muvi ni lipimu ya ku kota a mahekitari mangani
1: hi la deje kitari deje kitari a hi lava
2: zvi ni mu mahawu kasi ku swi kota ku ve mwene tatsakulo
1: hina la hi tamu wa hina hi hoche hi la ku ri hi ta rima hi hoche na hi magrupu so leswi hi swi kota hi xingi lexi kani hi nga swi kotisa ku yini ku kanalisa ra mati a te ku zwa ma ringana a pimu wa masimu la ku hi nga swi kotisa ku yini leswi xa hi swi ka ku nga se hi swi kota ku hi nga swi kotisa ku yini ku hi swi ma
2: se lomu a mati mu hi ku chetela hi mandla
1: hu cheta hi mandla marigado
2: swa vevuka
1: hambi swi nga vevuki ta ku yini maji i chukwana kota hi matekikulu swa chukwatisa maji loko kha ku oneka a ku mu hi chelela ma ama a ku wena swa swa motobomba a ku hi chukwana
2: para mutaisa pambeni mitudu leyo
1: mutaisa pambeni
0: hi bungile Alzirina Kome hi ku langana u fumelele ku bula na hina ka mixo ya nyamuhla u hi bulela hi tirhulo u nga ka wona wa ta wurimi kambe na u karhi ku u xuva a michini ya ta u jambalati gamati leswo kasi ku fufumisa a tirhulo wa ta wurimi gicile murimi nyamuhla ya vimangeni ka mina Armindo Vasingi i the real minute ivi ka michini salana.
3: Gichile murimi
4: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
3: mabulu hita urimi mufuyi zwinwe ni magela manene.

Hichi lumungisiru kuranzeka hoya hoya kama hungu ya Mishulha Radio Musambiki ya chubocho chingu chuna chingavachi duwiliwa anengi ya kati shiritu ya leka humwini yukwa laka kuchizamili kumademba mazambu chitutuma mzaku na kuchitendirilu ya chupitali cha leka humwini lumudrupe nga inyambani va kikechu vokare va kumeka kuna vakare va hurima ama fambela mbunu makekele ya vanu tuvona vanga wava taisiwa ikumi gaba chembeli va mimofa vanga wava taisiwa guvuru ngwalunguka province ya Inyambane nuna mungu hiyo nadwe angava valerwa lumbetwa ku adele ama kadri wakwe kito kumaka kama hungu itakuna umalu mankinika Orasio Romão Bernardo Salomão waka uwani liga mchini kala lukuluku. Mahungu ya Mishulha Radio Mosambiki nuna mungu ya nalue angafalelo mapuisa akagulu ngwalungu ka province ya Nyambani ya nalumbetwa ku adele makadri wakwe chipamule chionekile kubene ka viki kamuganga wale matiula chitorpane chale mamboni ngule kitu sulika mtru ya Radio Mosambiki mnyiku wa mahungu wa usikene kama mapuisa lu Nyambani adertu fumani yena aula kushaku chizwa tulichua nikile kwa laka ku ava makadri vanga swana nangi

0: lumuka province ya Inyambane akati chiri tuya leka humwini hikona kungava kuduliwa chibosho chimwe chinga kumekana chikati chimademba mazambu chitsutsuma nzaka kuna chitendeluka chipitali cha chidropana cha kahumwini etelwa hungu na Danitso Nyakula.
1: Chibochwa chiyungu hichone shinga kumeka chibaliari wa kamufululu kachitropana cha lumuka hungwini nzako na chizamili kututuma la mutini wataudahi wa kwa lumuka hungwini. Chipamulechi hichone shinga uoneka nzako chibochwa lechi chinga hakumeka la mutini wataudahi kaskuta zdahiwa dokodela wataudahi Aisa Tauzeni. Waulaula chibochwa lechi chinga njena la mutini wataudahi.
2: Como sempre a chibochwa lukuzi shunga tizi kwazi zheleketiwa hii hema poisa kuta lhamutini waudahi loko vachikelile amunwe ka vona a xikaparela a tsutsuma maxalandzeleliwi hi maphoyisa va mu baleyara laha ka nenge laha nga tlhela wuya na baleyariwile leswi a kona na a nyikiwa audahi hikwalaho ka situation a nga ka yona ta hundzisiwa prohospital rural ya xipa.
1: Aisa Tauzeni mutirhi wa taudahi lomuka hun'wini a nga wulawula hi xiphamu lexi xi nga honeka muvhu lowu laha xibocho chin'we xi nga kumeka xibaliyariwa hi mutirhi wa la kadeya ku sukela ka hun'wini hungu leyi gi rhumeliwa mina Danielson Nyakula.
0: Bungile ina kulori mahungu masima mala rad Msambiki lomu dropeni ga Inyambane mapoisa ya mfumo wa dropa wona lawa manga va matsaisa 10 ga vachembelwa mimova lawa hi vona vanga kumekana vakari vakanyela vanhu lomu moveni hambi aku vanga va chiketi akati ndau leti vanga kumekana vakari vatsimisa ku va chiketa ku kumekana vakari kuona ka mfunguvho chikarati lechi ka kikho kusukela lomu dropeni ku ya kanyaposa kusukela lomu dropeni hambi ku ya tofu munyiko wa mahungu wa mapoisi ya mfumo wa dropa ga Inyambane Honori Mimilu yena lwi wula kuswaku vachembeliwa mimovha lava mhakukeketlu nga va kumeka na vakari va nga kanyela vanhu va landzelela leswi nawu wulaku. Emilu yena lwi kumeka kuna kari kombisa ku karateka kwalaka ku vakekeki lava va kumeka na vakari basi va chela phambeni ya tijapawu ku nga ti talo mphaketini va kanyetela vanhu
3: halayela votlhe lava yani va mahaku atividade ya ku va teka vanhu transportadores semicultivo ku laveka ku muti vonela nguvu mo endzisa vanhu na vatshamile votlhe mo ka switulu swa lomo moveni nompodi mo endzisa vanhu na vanyimeli ndzeni ka mimovha hikuza loko nyikiwa multa ya exceso ya lotação ta tshuka utilaya ka multa ya hombe ngufu hi vulavula hi salari minimum kumbe ti salari minimum timbirhi bya karata ngufu leswi halayela nguvu n'wina pra mufambisaku mimovha n'wina mu transportaraku a vanhu ma a mitirhi leyi ya n'wina laha ka kunene.
0: Honori Emilio munyiko wa mahungu aka maphoyisa ya mfumo wa doropa ga Inyambane. Emitirho ya tantumbuni ku ni rhulelo lomu ka provhinsi ya Inyambane hi yona leyi yi kumeka kona yi karhi yi vula swaku yi ta va yi buvisisa vanyamabindzu va ta rhulelo kasi a ku va amukela khwatsi ya vayeni hileswaku provhinsi ya Inyambane kota leswi nga va hi langiwa kota ya ku fufuma hi ta rhulelo nga ku kumeka ka yona a vanhu va ku tendela khwatsi a vayenzi loko va ta ka provhinsi ya. Murhangeri wa mitirho ya tantumbuni ku ni rhulelo lomu Inyambane Samuel Junior hi yena loyi a vulaka swaku hikwalaho ka swigondzo swi tonga va swi nyikelwa ka lava tirhaka lomu ka tihotela hambu leswo ni ka tindhawu ta ku vanhu va hungata kona swi ta kotaka ku va ku tenderiwa khwasi ya vanhu kumahala ku vanhu vanyingi va tsaka ku ta lomu ka provhinsi ya Inyambane. Naswimeka kuleswo mukombikisi wa mfumo wa ku yelana ta rhulelo ka tugana ka Msambiki Fredson Bakar yena loyi a nga va tshimbisa lomu Inyambane leswaku ku ta sangula na ku nga hekale ntirho wa ku va ku vuxetetwa khwatsi basaro ga Letofu hambu kambe ku va ku vekiwa lebiwinene a rigunguseni la bimbi ka muganga wa Letofu ni swin'wanyana leswi swa ku chukatisa ndhawu leyi yena ya ta rhulelo. Fredson Bakara khamisa leswaku ntirho lowu ta va wu teka ku ringana ka 6.8 million wa madolari mali ya Amerika wa n'walungu mali leyi yi ta va yi humesiwa hi Banku Mundiali. Fredson Bakari yena loyi a vulaka swaku ku lava wengela leyi ku va ku nyikiwa lisima andhawu liyani ya tofu laha

0: vakupasisiwa kona buku tshinya ka tiko hi buku ku sangula xiyimo xa tugana ka Mozambique ku nga Constitution da Republika. Munyiko wa hina wa hungu yena lweyi a hlamuselaka leswaku journalisima a ku va a provhinsi ya Nyambani yi ve ni timali ti taku hi matiko kasi ku vhuvhumisiwa a ntirho wa ku yelana ni tarhulelo ya kusa ku na ni mandhawu ya manene ya tarhulelo wa ka provhinsi ya iNyambani. A vahanyi va le N'wabinyani a district ya ka Vilankulu lomu ka provhinsi ya iNyambani hi vona lava kombela ku nga ku xikwatisiwa a minawu ya ku yelana ni matirhisela ya titshomba a ka tigwena ka Mozambique. A ku tshika leswo nga ku kumeka na ku karhi ku basisiwa minawu leyi ya ku sindzisa ku tindleriwa khwatsi a vavabyi lomu swipitali. Vona va kumekile na va karhi va wulawula leswi ku fambeni ka siku gin'wana ga ku yelana ni ta ku swa swifuva swa vahanyi hi tlhelo ka leswi fanele ku va swi mahiwa ku fambeni ka malembe mataku aka tikuhena ka Mozambique ku nga Dialogue National Inclusive.
1: Lexipitali ti ku kumeka vanhu van'wani va chikela ku ka uzo loyi wona loko yena wini malaro kuthe i chikwani khwanzi nyimanyana ku rhanga gaya maxi vatirhi va ko xitan'wana liya brinkari ku telefoni wo nuseki se a nga gwenta remuveri tirari lexiyatigore nuseki ora eligente nuse va ni orari ya different ka maunidadi ya yena
2: lomu hina ni maxina va nga vula masirasawu vona vo exploraha ntsena manji a pupulasawu a yi kumi chumu hina ni marhuwa lomu hava pfunetele hi chumu lomu swikolweni na makaritera ma hava maji va susa yini va susa marhukusi ya hina laha ka mavoti yo heta vo suka va famba ya lava ku wa mfumo o ministeri ya agrikultura hi swiwona leswi loko ku ta loyi a lava ku ta ri xipulorera lowu ku laveka ku ava ku va ni xikutasawu ka pupulasawu loko va ku hi lava ku hemahela xikola a ni tiya ku hamaha xikola lexiyani mpoda a sungula ku yini a ku tirha.
0: Vahanyi va le ka Vilankulu khwatsanyana N'wabinyani ndzhaku ka ku na va kumekile ka mutlhangano lowu wa ku swa swifuva swa vona xungetano hi mafumela ya tiko kasi murhangeli wa xikwata lexi xitirhelaka lomu Nyambani ka tamabululawu Sandra Odette Manjat yena lweyi a nga va bonga a ku va ku vonikile ku tinyiketela ka vahanyi va le N'wabinyani ka district ka Vilankulu kasi ku va wula leswi ku nga mixuvuyabyi xungetano hi mafumela ka tikuhena ka Mozambiki. Basi mungisi to ku rhandzeka mahungu ya mixu manyima laha hi bungi loko ma ku fikelele hi tinkela letinene loko swi kotekile vulambi Bernardo Salomon wa nga veka wone le ka michini Horacio Romão yena nga ta maamba gichi.
3: Muzile mahungu ya iNyambani.
4: Oito horas e 21 minutos. Tukunga Mozambique.
5: Atenção, músicos da província de Inhambane. Estão abertas as inscrições para o Zingoma Zanibani 2026. Zingoma. Agora já pode inscrever a sua canção sem sair de casa, de forma rápida, cômoda e segura. Aceda ao www.rmplay.co.mz, entre em paradas musicais, selecione Zingoma Zanibani e clique em inscrever-se. Preencha a ficha de inscrição, anexe a sua música e uma fotografia e clique em enviar. Lembre-se, só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86-79-59-167. Zingoma de Inhambane 2026. Faça já a sua inscrição e habilite-se aos prêmios Zingoma. Desta grande parada musical da Rádio Moçambique.
3: Zingoma de Inhambane.
4: Leka 8:22 tawaya ka uchange taza uchange ga Jalek Erling Haaland mobile wa hombe wa tiku ga Norwega kambi na anga se kutanku skati ni leso na ni 15 ni gimu malembe ka kwe umbatlao wa rap avia chalingu lati simu lili likumikile kule vuvuma kambi kasi kukomba kwa hebola tena itiva ku China gonao wagitiva.

0: leka 8 horas ne 26 minutos já tikinzene kachikata na tave tlave ka mutiri ya hina ne tsinza ka skoza a murangeli wa tiko ka kugova ka tinduna leti nga veti langiwa ka siku gatolo leti ti amukela ku a hosi ka siku ga nyamuhla ndzeni ka chikata
1: hi mine mdozo sinyo mfana mapia hi vitu shanga mzimba kwali ka malambale I am Black G.

0: 14 horas 31 minutos. Já me espero o que cachaça. Mitumia rádio Moçambique, me engueça com bangalhada. Serão vocês a muhuno na regodogora que tu mitumia rádio. E na sua amiga se o boi da banha que tem reguinha com o zinzazilinha zari. O ano com o é o logo de ziago. O ungueta, o manega. O nago zilumuquera. Cabunha o zizil. O ambara sombo se lê. Nhago formere. Kuru kudzidzira kandi basi kupwe kibili kyako kena kudzidziya so musilo sikutwako abunya kibili kyako kumangunya ku ukhala abunya kudzidzile mapfineko ni mambe madwali yali matumbunukako kumahungunya kubana ukhala ka ulanga ule nyako kudzidzile mwandu usidzifikeli abunya kirami kuralo weta kumanikawo nakudzulumikela ngudzungudzu sanana kuru ngupa kama langanya kutarangani sanana sa kuhomola lifineko sa tabo sa wirana kumuhungu nyegirani nyegirami singubomba gimbi jikate sanana ku siambala mabads weta kusinzisa siambala ziguru weta kusinzisa kuru kulisimsine ukuru mkira uomi wasu mwingi sina ni 14 horas ni 33 minutos ngaltigula Moçambique.
1: Rowalo na verdade yiji moji garzago ku mitekelezo ya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bonye kuredzo kana kulishukuka na wichedza kunyina ipya kuhai yo mulisha iruni ngo ngira kwa ene kunjima yi nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisha uningwago asa hey ungulo wakaderno pe nyivale bafude ku barovedwa barovedwa da kuvale kasitsapo dza finasa
0: mwama

0: Mwingisi wa Radio Msambiki Hilusidi udikambika longolo kushiriku longolo kumwe uyugasi wa Radio Msambiki kitizi kinyambani utaguna kuresa tinzi mzingamba omu mafuni umawunu usezi wakoni. Ga longolo kwa muhunu hina resa tinzi mzimbili nyupalagiri mweyo ya omu kaya Msambiki yinga emba ku Richard Suleimani kumwaka wa 2014 anayini ngilini la kuyi voku idardi ti yimbi nzimu ya gulumba muimbi watiku la Inglaterra uyi Elton John anga yemba kumwaka wa 1985 na yini ngilini la kuyi Nikita nga albumu yae Ice on Fire.
1: Shiriku zimzimu nyakusezwe.
0: Hii na pea longolo kwa tuhi na kuresa nzimu yeyi Voku idari diti ya uyi Richard Suleimani. Voku idari diti nzimu yali halazo abu mama anu na zago mafunza kama nga zuwaye ana ukui nga zango muhunu rula, lala, dagata nyenagira sa tabu sili uyi ragu matiku ya tabu upula, uhanza, uagisela nyumbani wahanda sanana, isina wanwa keni, londola gulala, penda samba, uzimburusea kukusa muhunu, keni nina kukusa isa.

0: Minyak Usedwe.
1: Richard Suleimani adiri muembi wa umga ya Msambiki anga valekwa kalidoro patsi inzala Sofala, Beira kulitsiku la 23 Abrili wa 1990. Uyi apedi ndi manyaku embi kalongolo ku Fantastiku wa television ndi Msambiki anakumadiri kambika umbe longoloko wa mapasa nge zinzimu manga baranwa show di talentus manga dongiselwa ku STV avu angamaneka ana kunoneza upemba wayi apunya kuembi ni kuadi kuomba kuadi kitende mwani ka mapasa nyaya sikiridi ku Richard Suleimani abeya apunya kuembi nyamana situkamedzo ana kupalisiri nzimu yayi nyaupeyi voku idari diti ihirasa kumuhunu kumwaka wa 2014 inzimu yeyi kiyi nga ganya yihiwa nya Premi Jovem Revelação ga Mozambique Music Award. Kudika nzimu yeyi Richard Suleimani embidi nzimbi zinzimu kufana ni Dentro da Garafa, Miel de Rabou, Arrependimento, Todo Meu Amor, umakuni zimbe. Richard Suleimani luzidi wome kulitsiku la 6 Abrili wa 2014 ga District ya Nikwandala, Jepani Nguli, Kazambezia, Kumangu Nyamova.

15 horas e 57 minutos. Mitsikar mwen kisito ashti chichen ye mbano. Wewe nkwa mitumea tungwari de mida chichopi. Munu wa zibili. Mitsiko hiko ni 7 ka juju. Wale mda 2026. Mitumu ya tu inawa isimila ngu tinzirati ya ngumbimu ya 16 hora. Inatama na mahungu ngu tumisa nuni antena nasional. 16 horas ni 10 minutos. Habilu nga kundela nata hininga misungu ya mahungu. Kasi ngumbimu ya 16 horas ni 15 minutos, como 16 horas ni 11 minutos, na hangala selo change, hambe ni mabulu, kala hambe 16 horas ni 20 minutos, inota manamu nongo noko bela ngu nyumbani, kasi inota manamu nongo noko wa msikati. Inawe ya kasi ngumbi mea 17 horas, hita manamu hongo ngu nidi mida chichupi. 17 horas ni 20 minutos, inawe mnongo noko bela ngu nyumbani, hibula. Kasi ngumbi mu ya 18 horas mwengi seti, inawe mahongo ngu ntumsani antena nasional. 18 horas ni 20 minutos, unata manama timu ya ditiku. Kasi inawe hitangala sela uchenji. Kalambi mia 18 horas ni 54 minutos. Mitumu nguwe kumanza ni kami na Sandra Masango. Nguri jina dao sinitua Radio Msambiki. Yela kubeka kubo nga kawa nangulo kuchi hilomba nzewe. Chisimamo hilomba kala hiawe tandima ya tuenyasi. Mitsikari hikuna velo ingi siti unene. Ungalusi sinda kandikani katimile itisingatingai. Hinata manama hukungu tumsani antena nasional.

0: Mwenye sisi timpi mako hima namna ngono kubela ngo nyumbani hibula ngo dichwe da bilu nya kundela.
1: Bela ngo nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mai chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngo nyumbani hibula. Kutana wengi sivara tu Msambiki wazibilini wazitatu wazibila hibula ni madota ni masungu kati muno hipula entini kadi dota edu di dota yangu di tsurida kona nga di dota hala hala Orlando Kumbane di dota di kureformatu di chituma hale wa kadea atumide kene kwa renti yun wanush kala kuza reformara kambe nga di mfana ngutu vachini dana poda ya tuma anga dina ni ntamu ni matimba Orlando Kumbane mfana kwa mani
2: diswede tatanya nkundela na wangi sitawari di Msambiki anidila ngani Orlando shumaki Kumbane nchevele kwa chashushululu majini hangela ani Raveni ni kutenu ni uchopi yako kwa nama chopi tisana wa donga ni tumide kwarenta yungu anus ni waparadu shtadu masto tseti laka kutimisera wachibu watani nkoma kwa azorti watani nkoma ukuntipu hidi kundusi chilo porque nupodu uchikutirini chef nupodu atoko na kamini disiplinadu nituma dembe kutala ngutu tishwa ndunda ndunda ben ngutu

0: Hello Sil Mwingset wakuranzeka mapfukeni mahungu ya usiku ganya mukhe last chini atikho kumhaka helete aka humweni jagimwe ga makumambiri khano ni mambiri malembe yakubelekiwa gikhonwilwe na gilumbeto kuve gilumba chikwata chala vanga mahau biga kudai wa sati mumwe ahwetinga hunza ya junyo chivula amanzi kugingenwe chigaba cha umbiri cha mapalesa na yokavelga bola lumka provinsi ya Nyambani yolo le segunda volta ya Nyambanesi mwingi seti lea tuito atikiwa kutama hungu la hatakuna waka usuganyi muka last chini ama hungu la amambiwa emi na unyua gezu mgizu wako Avelino Antonio haka usasili gami chini kuna inakulori Luiz Batista umishuvelu mwingi seti legine Mahungu ya usiuganya muka last chini wazibili 7 ka julho lembe 2026 akahweni jahagimwe gama kumambiri khano ni mambiri malembe yakubelekiwa gikhonwilwe maphoyisa na gilumbeto akulumba chikwata cha vanhu lava mahele kubihi ga kudai wa sati mumwe ka wetinga hunza ya junyo aitelwa ngulegine na kulori Danielson Nyakola
1: Aja jinga vinseto wa malembe gona jingalo mangeni kama phoyisa lomuka hongweni le gishingeti wa kuku gona jinga kumeka jidaya a mamani mungwe aka hoitile inga hunza aja halege gona jinga khumiwa aka magambu ya mvululunga hunza lomuka chidropana cha lomuka hongweni a maphoyisa lumuka hongweni maula kumahasimama malava amungana wakona lwashingeti wako anga kumeka hlengela akakudaya akamamani loyi Arlindo Guedes wahasimama akombela akubulisana lomingangweni loko na kweni timhaka kasiku zvinga honeki zvokwatse hileji
2: akubele munhu wakona nga mahamhango emaphoyisa kantiro maphoyisa banga kama umhaku sikela sokuga kuvala kama zvinga zwala kuma mano karolisi utome simame heva langotela sa hemu kuma nyamotla kutani hila ukombela ka chitsungu cha hina cha lumuka hungwini para vasimama vani confiance ni maphoyisa vatsema maphoyisa pero maphoyisa hi wona mavhikelelo ya chitsungu amaphoyisa maitlele usiku no mumu na mazava ku langotela zvaku hi mani langa hema hela mhangu
1: aja haligi ngalo mangeni kama phoyisa ka kamalo igona givumelako akugidayile ama mani loyi ni mungana wakona
3: soke porto absoluto sta
4: se conhece a senhora conhecia
3: sim
4: onde conheceu a senhora
3: até da minha esposa
4: e o dinheiro
3: quando chegamos lá No momento que a senhora gritou, eu saí a correr para fora, eu disse vamos.
4: Ficou a matar?
3: Era antes de ele matar. Então, quando eu saí para fora, tem uma obra aí em casa. Eu fui parar lá. Então, dentro de alguns minutos, a senhora já não estava a gritar. Eu voltei lá enquanto ele já matou.
1: A kusukela ka chidropana lich, a hunkulegi, girumelu hamina, Danielson Nyakula.
0: Va hakuli va ulombe ka district ya le ka maboti nwalungu ka province ya Nyambane va kari va thwazisiwa makhinga mahlwa ya ku matiri wadri hele zwaku a ulombilegi kina ni bindzu ya hombingovu kambe gabelo mangi ni matikweni etelo ngulegine na kulori Armindo Masingi
5: A distrito ya maboti kwa lomu a provinsi ya nyemba yikari yitihita lomu kakuhakula ulombe. Ulombelegi se giwaku matikweni ya hangika Musambiki hambi ni matikweni ya Europa. Kasi kusimamisa nitirulu wa uhakuli ga ulombe na kukarugulanzisiwa ukarigisha. Ukona tiru mahilweko wa kutwazisa. Achikwata chingani ziru za kuringana kano wa makumi hita kuhakula aulombi lumka mingwamba. Hangi kakutwazisiwa kava hakule wa ulombi kuvi kupakili wa mingwamba zingwe ni zingwani zigozo. Hekwa lakatiruluhu mahiwaku wa kuhakula ulombi mgangeni wali zinave. Murengeli wa taurimi kama boti baba juwa mungwambi. Ika mseli za ku district yuzukotili aku hakula kusuhanika kumi wa matonelada ya ulombe. Hikwalaho kasikwa tirilo utave usimamisa aka malembe matako kutantihweti tako vona wakona vahlohlotela varimi ku vanga hi seteli makhwati lomu nga ni min'wamba hi ku leswi nga tshuka swi gohetela tsutsu wa ulombe legi egi fuyiwaku tinyoxi ta kona a zinav
6: a ulombe loko ka mabod a yi voni ntsena vahanyi tivo loko ka mabod a yi xavisiwi ntsena a loko ka chika mabod yi xavisiwa kusukela nyambani doropeni maxixi kala Maputo, gifamba kala Joni, gisha so ati Ghana, vakona va Ghana vanga fa hofa kazi kola ko olombikela mukwa bot gisha so a Ghana. Niti ndawo tinwani Zambia, gachikela olombikela mukwa bot. Ile abi vha itsakisa, izwa hinyika au dzunzu nguvule zwa ku hisima ma hasha ku mwina mufuya ku lombi ka tinyoshi, munga phazame mudaya tinyoshi, fuyane muhakule la kunene. Va ikona va trisa ku amzilo, maji ava hatalanga. Ava talanga vela hatsema lwaku ava hlayeki manje tambe vakona lava va hatirisaku amagwapa ya misinya va vakha misinya kasi ku vateka magwapa lawani va mahuma va amakolme manje le vichiga va chokari ti hunza uka chona hatsema ku masiku pambe hikuona bindzule vakona va totsuka va rumisa ku mahisa makolme lava gema makolme sophisticated kasi ku vasimama ntirlo waku wako hakula ulombe kusa iti lo upeta kumali utala nguvu
5: kula ula ka juwa mungwambe na kuhi murangili wa mtiri ya taurimi kama boti na hauta hilisima la ulombe ga kama boti legi gigi wako loma provincia kama provincia mangwani hambe ni matiku uunge
7: jale jitavitane na kulori Eduardo Figurão ni matangu ya kufembela ni xenofobia le chichuone kakum atikweni gajone
8: Namuntlha hi samahlweni mabulo hi veke nawo na mulumuzana Karito Ndlovu, tatana wa n'wana loyi a velekiweke ka vukombisi bya Mozambique edorobeni la Pretoria. Mayelana ni nkitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni ra le Afrika-Dzonga lana ku nga karhi na ku hlongoliwa ka va ku ta hi matiko, mulumuzana Karito Ndlovu a kombela ku va vanhu va nga heli matimba.
9: A ku fana na nkitsikitsi leyi nga ka yona sweswi ka nkarhi wa sweswi, a swi fanele ku munhu a hela mbilu. U fanele ku munhu a tiyisela ka xiyimo lexi nga kona. U fanele a tinyimisela swinene. A kota ku swa yena mundzuku wa siku a endliwa u za kahle. A ku fana na loko a sweswi ku nga tswaliwa n'wana loko. Maswona swi nga za kahle ngopfu. Se swi fanele ku mun'wana na mun'wana a tinyimisela ka xiyimo xexo ku loko xiyimo xi so. No kodi munhu a ku yini a hela mbilu u fanele ku a tiyisela.
8: Eka nkarhi lowu a tlhelelaka tikweni la Mozambique, mulumuzana Karito Ndlovu a rungula ku va a siya ndzhaku evumundzuku bya yena.
9: Swi tele leswi nga sala a ni suka nga longi litshumu leswaku kwala ni kwala va ka hi fambi. Kwala lexi ni nga teka xa kahle a ni longa nga chumu ni yo suka mina ntsena ni ti tekela bege na vana ntsena hikita hi ta kumeka hi hila ka mfumo wa Mozambique. Mara ku a problema ndza khesa ka swona hi mhaka hayi. Ani anga na kumeka ni nhoveni ni kumeke ni hikwi ni ka fuma Musambiki leswi tikomba ku fuma Musambiki ule ku tirhela
8: hi navela ku va hi tiveka mulumuzana Karito Ndlovu leswaku swixana na a qavanga ku tlhelela lomu tikweni le Afrika-Dzonga
9: a ku tirha na ku lava hi mhaka ku exi sweswi ni le ku hluphekeni a ku na lexi ni nga na xona a ku na lexi ni nga na xona sweswi a ni fanela ni ti ni ta hlangana ku khomiwa and a ni lava leswaku hi sabat wa vhiki gona ki nga ka gona. A ni fanele ni khandziya ni ya Mozambique ni ta teka passaport hi mhaka ku valungu va hina va lava mapassaport. Se a ndzi ka vhiji ya kona ya ku ni kota ku yini ni kota ku ya Mozambique ni ta teka passaport. A ku tirha ndza ha swi lava hikwalaho ka ku ni le ku hluphekeni ku hava lexi ni nga na xona. Hambi madokumente yo karhi ni hava laha ni nga kona se a ni lava ku lunghisa madokumente ya mina ma ve kahle. A ku tirha kona ha ku lava hi mhaka ku hava chumu lexi ni nga na xona. Ni le ku hlupheke na vana maswo se na ha swi lava ngopfu ku tirha swinene.
8: Lexi i xihitana xa tatana Karito Ndlovu loyi a sindzisekaka ku va a tlhelela Mozambique ndzeni ka nkitsikitsi hi hanyiwaka lomu tikweni la le Afrika-Dzonga. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga lake Eduardo Figurão.
7: Hi ta vala mahungu ya hineta mihlakano ya ku tiyisa miri a segunda volta é em Nyambanense, uma palestra nela em cima é o cabelo da bola, a província é em Nyambane, e Sangula Amanharu, Loi, o Amanzico. É como a loco, aqui é a nova aliança, o Amachichi, o Tavê, o Amquela Pfumba, a Acadêmica, o Alicanha Solo, aqui é a Canlô, o Sangula é o Cadrão, a 14 horas e 30 minutos, a Calivala é Amachichi. Aqui é o Ferroviário, o Inhambane, o Enzela, aqui é a Associação Desportiva de Vilanculo B, aqui é a Canutenga Belua, o Rima 14:30, a Calivala é Alto Macassa, a Cavilaculo. Barões, o Alicamassing, que é o Alurangela, com a Inhambanense, Cachicatleji, o Amkela Fumbaga, União Desportiva de Kumbana, a Cachigavalete, Angatabela, Temusa, Costa do Sol, o Alicamassing, com a Mikawa e Kaunimbiri, aí é nele, com o Luiwaku, Cachigavachokare. Basi Mwingseti, Amahungu, eu sou ganha muca lastichin, manimala, Malungiselo e Kautzalin, o Engelet, Minanguagues, Mugizuaco, Avelino Antônio. Luiz Batista, avica o seu selo gamchini. Gipelele.

0: Hello silimi ngisethu kurhandzeka hoyahoya ka longoloko kota mafambelo muswitarhatwini nyamuhla hi na Diocletiano Matsimbi wa hosikeni ka maphoyisa leswo ra vika ku onela heta mafambelo muswitarhatwini loyi hi mulosaka xikhati lexi na hi vutisa leswaku ku gi fambisile ku yini a vhiki
1: kasike kanimambo ku nyikwa amori lowu hi mintirho ya Radio Mozambique gichile valoyi gichile vankiseti va Radio Mozambique nyamuk ndzi ta kuta amba leti ti yelanaku ni mafambelo ya lomu switarhatweni hi tlhanganeleku nato aka vhiki ga 26 ka junyu ku ya ka 2 ka julio wa 2026 i vhiki gi hetateleko hi ku tsaka kusa loko na karhi hi hlola hi kuma leswaku lomu switarhatweni swa hina swa provhinsi ya Nyambani a hi na nghazi hi hlangana ni timhangu kasi matimu lawo ma kumeka ku na ma karhi ma tsakisa le mintirhweni ya hina hi ya wu vonelele ka switarhatu loko hi karhi hi hlola ku vonekela ku rhelela ka timhangu loko hi karhi hi fananisa leswo ni vhiki ga ku fana ga lembe ga kumbela hi nga va tlhanganele ni timhangu timbirhi kasi leti na hi nga tlhangananga ni nchumu ku kona ku rhelela ka timhangu
0: a masiku lawa gumesa ku tolovela ku byala leswaku watirhi wa n'wina wa ku ve mumaha agoniselo mu nge ve mahile ntirho lowu aka vhiki leki ga ku hundzaku
1: hi kumekile na hi karhi hi maha a ku ringana a 11 wa mapalestra a nga 11 na mapalestra lawa ma kumekile ni mihandzu yi fambelanaku ni 7,687 wa vanhu va ku famba hi mikondzo va gondzisiweko a mafambela hi gondzisile ku ringana a 3,989 wa swigondzani hi gondzisile ku ringana a 8,460 wa vachimbeli hi gondzisile ku ringana a 5,390 wa vafambisi va mabasikini hi gondzisile a 985 wa vafambisi va swithuthuthu kasi kwalaho ka ta mafambelo kambe hi yiveni ku nyika gondziselelo eka nhlayo wu ringanaku a 17,614 wa lava ya va ku khelela a mimovha ya ku tsalangana na yi karhi yi kongoma kambe ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu ka mimovha ya kekeke ku na ni vavhuneteli va nge va cobradori eka swi mitirho ya hina aka vhiki leki yi nyikile gondziselelo ka nhlayo yi ringanaku 1,485 wa vavhuneteli va kekeke le ka vaxavisi lomu mabazarini hi kumele a ku gondzisa nhlayo wo ringanaku a 750 wa vaxavisi hi leti kunene hi timaheleko hi tlhelo ka ta gondziselelo na hi karhi engetela leswaku a ka masikwana lawa hi karhi hi ya phambeni hi ku nyika agondziselelo lomu swikolweni agondziselelo hi mahaku lomu swikolweni hi nyikiwa leswo aka swigondzani swo karhi leswi swi ta nga sala byi simama byi maha a ntirho lowu wa gondziselelo hi nge i formation de reguladores de transito scolar eka civic league a thomo give le xikola bazi ka xa le ka xitetemani aka vhilakulu laha ku gondziseliweke ku ringana a 10 ka swigondzani leswi swi ta nga sala byi maha ntirho lowu wa gondziselelo le ka xikola lexiya
0: loko a timhangu ti woneka loko muhlola n'wina kota maphoyisa swi nga vi byi swigelo swi mayisaku ku ve timhangu leti humelela
1: swigelo swinyingi swa timhangu loko ti tshuka ti maheka ku simama ku xungetiwa ku tsutsumisa ka mimovha yi nga yisisi tivelocidad kwalaho aka vhikileke mintirho ya ku phoyisa ka transit lomu Nyambani yi ve ni ku maha a 39 wa mintirho laha ku sechiriweko a ku ringana a 97 wa mimovha aka yona ku kumilwe a 87 na yi karhi yi tsutsuma yi nyikwa swikhatiso mayelano ni ku tsutsuma ka yona hi tiwa hikan'we swa ku va kona va ha ti chela kolomu ka tikopo vanwa a mabyala kasi va vuya va ta khoma volant mintirho ya hina yi ve yi maha a 44 wa mintirho laha ku sechiriweko a 137 wa vachimbeli ku kumeka leswaku a 5 va popiwile va nyikiwa swikhatiso swa mamunta laha aka vona vambirhi la va nga tlhela va soseriwa amakarta ya vuchembeli hikwalaho ka mintsengo leyi ya byala va nga kun'wa nayo. Va lo Universet hi leti hi ti tirhileko aka vhiki leyi.
0: Tibongele Diocletiano Matsimbi ka xikhati lexi hi kumesaku longolokuwa hina, kambe kota toloveto hi wa navela ku ve u siya a swiletelo swo karhi kutani swilayelo ka vontlhi lava zaku longolokuwa hina ngopfungopfu ka vachembeli.
1: Kasi nyanyamuntlha swileletelo hi wa kombela ku gongondzela nguvu a ka vapasajero ku tshika vona a vafambisi va kona va mimovha. Ka vapasajero hi wa kombela ku bula nawu leswaku loko u tiva leswaku laha u chikaka kona a ruwa a ti tshamisekangi ku u ya nyima movha, swi nga ku swiri ku muchembeli wa movha a hundzisa katsongwana laha u nga fanele ku chika kona a ya nyima phambeni, kasi leyi a ta nga nyima kona hi ku ve ku hi ni malunghelo ya manene. Hi jahile ha jaha ka man'wani ka ni leswi hi nga vhumeli a ku ve hi kutya leswaku a vafambisi va mimovha, hi kutya leswaku a vakobradori va vhumela ku hi veka lomu movheni hi nga tshami ka matshamo lawa ma nga vahiwa kona ka hi tshama. Kun'wana ka masiku hi fambana hi nyimile ka movha wo a wu na mfanelo ya ku fambana na wu nyimile. Kun'wana ka masiku hi fambana hi koramile hi vula leswaku ha hi ku hi celwe. Loko hi karhi hi cuka lomu mapurasi ya manyingi hi vona leswaku kala a swikhadi swa ma-3 hora swa ma-4 hora a mimovha se yi kona, kula kula leswaku wena u nga pasajeri u nga jaha vindzuka ku vhuka, kasi u nga mahi leswaku va u ta khilela amakhilelo yoka lama nga hi wona aka movha. Hi na vapasajeri kun'wana ka xikhati ha kucetela ku tsutsumisa ka mimovha hi ku vula leswaku a movha wa manyani a movha wa ba matsimbi a wu tsutsumi, loko kutani hi wa kuma wachimani manyani hi wona wu tsutsumaka. Makulukwasi wa magezu lawa mun'wana muchembeli a kuma ndhuma a tizwana hani ndhuma ya ku tsutsumisa movha swi swo mu nyika a yini a ntamu wa ku fambisa ku tsutsuma ka manikama. Hi wa kombela vapasajeri leswaku mi nga ticheli ka ndlela leyo. Hi leti kunene hi nga la ku ta bula hi ta tisela leswaku hi le ka masiku ya hunguva makunu lowena u vendzukelaka kusuka u vendzukelaka ku famba tiwonela hi ku ve kunene u nga tsutsumisi movha hambini ku ve u lumeka magezi, kasi ku ve loyi a taka ephambeni kutani ndzhaku a swi kota ku vona movha wa wena. Hi cile hi navela vhiki ka ku kala khata ku fana ni leki aka leki hi nga ka kona.
0: Bongile Diocletiano Matsimbi hi bongile kambe ka wona muyingiseti hizileko lawa mavi mafambela ya mitirho ya maphoyisa ya kona hitala muswitarateni aka vhiki leyi hundzileko. Hi tala hi ku tsaka loko hi tiva swaku a kumahekangi timhangu lomu ka provhinsiya ya Nyambani, kambe leswo hi na ku tshemba leswaku swi mahekile kwalaho ka wuhlengeli ka maphoyisa. Na wena murhandzi wa muyingiseti kota muchembeli na wena kota mufambi wa lomu switarateni bya provhinsiya ya Nyambani, a wun'wani longoloko wu rindzeli wa zibili wa vhiki taku hi xikhati xa ku fana. Salam.

ai ti fikeleni ka timhangu ta mimova loko nghenela muruweni hi fanele ku ehleketa khwatsi hi cukisisa ku kata no twana ku ti a mova hi kona u swi kotaku a ku tsemakanya hi tavi hi swikarhi bya 23 hora zwini 30 minutes a ultimo journal swikarhi ka maputsi nga le nacional

Nyamuhaya nyamanyamilori yangu. Nyangu weta utsigumihani kanyugumani fashofora. Nyungu halata.